Ail tato por kalame ole a ritual ola o te fia fia foi fa fa loa ail tato tino u ni nei aso ile lo fo le tua malo le soi fu amenuia ole matayo e ono al fai fitu male valu a fai mai esu a auto te talo awa ne I tau tu ya auto upu e pei onu u ese awa ne I auto fa pei o ilato awa ua sila fia elo auto tama mea ua auto Matitiva ai. If I umal fai upu fai mai, wasila fia ila outu tama. Mea tote matitiva ai. Ale upu mo ila sule nei, ol fesili fa pea, aisea etatalo ai, pea fai na tesila fia lo mana onga. E ai ia la uatali I, ia au teirole lei lava, isi teimi aile I fai mai se mea, wo o mana mana malileia mai loa ia le mea lae e mana o piai wa ula ole wana o se tama e le o mea uma e mana o ailo ua tali I o ke I loa e te tau mo ia ke ilua ngai ngisi mea e le I fai mai a ole tua la le ta ua fai mai o ia lo tatu tama o lo ili langi fai mai na te sila fia mea uma lava tatu te mana na o ai ai tatu te le I hole atu ia te ia. Lele mafua ai ona ia se fesini fa pea. A fai o lea. E sila fia lo tatu te ba mea uma tatu te marana o ai. Ai se a la tatu te le la paka imel kuspa ia fa ai lo atu ia te ia. Ka kuke ta talo atu ia te ia. A lea nga ke sila fia mea uma lava tatu te mana o mia. Le mea mua mua le mafua anga lea tatu te ta talo ai. O le ta talo Ele na ole fa ai loa tu tato mana onga ile tu pitai ole te talo ole kei mike ka kalwai ole taimi ole mafutanga male tua kei pile ke lua kalango ma lo te ma wa e vai foi la sai cha inga afa pe wa umolo o kali afa pe o kei lo uma me mana o ilo o kali pa wale me ole fai wa lo kei lo me ka un fai moia ai le ai se sa wolo o tali ma kalango ma lo minga o lusi le mafutanga minga nga olo wi lo me mana o ai ai wa misi le me siri nga ma nga ia ole ma mafutanga ma lo o tali e ala le sa wolo o tali va pe mai et Ya, yeah. Ini kemana oleh masa. Kami mila fay mai ay. Oleh kami mila mafutang oleh ay ay le connection, malah relationship ileva oleh tama malo natali. Melo nalua oleh tetalu oleh tala noa tu le po le fa leo tu oleh mana o ile tama lo no winga. E fa alangolango e ta umai ay oleh fa ilonga oleh fa alangolango olo watali ia te oe. Nui nga a saulo o tali I whaeloa mai lona mana onga. Ele ngata ole mafutanga. Ae ole whaelonga o lona whaalango lango ina o oe. Malonga trustinga o oe lona tama. So e whapena u malam foila. Ia le tā ua e mafuai. O nga whaeloa pea o kakumanga o ile tua. A wafoila ele ngata ona fausia ili tatu mafutanga mai ia. Pea e nofo Ise taimi, ma e fasanga ili atua li tatalo, ma e tangi ili atua. Ole mafutanga le mele na, ma le melo na lua. Ole faailonga le na, a e nofo ma e tatalo ili atua I meke mga awai. Ole faailonga le na, e sila fia I lo tama. E te amana ia, ma fatua tua ina, o ia na te provide mo oe ilo na tūlanga whale tama. So ole upuwaila lea mo oe, ne yaso, a fai o te leni mana onga ilo loko. Ai ke le oi loa ngafa leo I le tu hape ai. Pa o ia ngofo ngofa e kon ka vale ma ke aruan ngā ruenga mo mafau fau a I le tu ai. Ai, io e sila fia I le tu alo mafau fau. Ai, a fai e ke le fa leo I le tu wa e misi me ka ua lea. O le fau si e ina, o le mafutanga e ala I lau tala noa. Tau tala I le tu wa, ma le sila fia lea le tu wa. O lo o ea mana ia o ia. E mafai ona e fatua tua ina I mea ke mga awai. Le tua, e so swani, e ate I mātou, e le ngate ina mātou mā fawfau, I mea mātou te mana nao I ate oe. Aolo e poroa I lawa fionga, I a mātou whaailoa, tau ta tala atu I ate oe. Awa o ina, e fawsia I le mafutanga ma oe. Whaamanuia le tua I lawa tunu. Amen.

lang. Iaw ku ka menong, mau mas popo, half moon pai, masikong ka iyam. Ilaw ngang upang-upang sa tama ko sa tene ofisa. Pe atao ya pia, tina, paaipo si otamale na umalanga chufo. Etelua o ila tungala au manong ile langa.

0: Ole dau a fa fonga le tu o ile ta tu program le ari tu le ole mole tu le nga fa tai le sunga i fe fe au ya pastor la fa ile kopo le assembly of god i lanu savai ya mo le program le nga tai le so le riva ia so anto ia mo pe le balo sul tino sili sili ya ila le nga nga wale tu mo lon fi nga lo la tu muse fa bu ponga in le tempi ma sani le nava i sfo pe anta tu o li le lo fa mala nga le yo le tua
1: a fai ua mula upa anunu, mana tua. Si ai ila lapisi la foyai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaing o mea ai mauna lapisi e fa ama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta i vayaso, lua vayaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Kia ora Aotearoa, good news. The starting age for the National Power Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free power screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it.
4: E fai ngō fia le wōlanga, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lisi talai i le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau i Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito i ulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a pea Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le o iwa, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana i ane i le upenga te fai langi. Info Dyna Speak,

Ole terminalo le watchiel radio samoto in se fulu lua mi doto na tane le chulai lua tane lua ma wale sfa bo ponga ta to tala e vai fanua ya ma di se vo tala in tala nga le ya wo li ya fa man wan ole aso for wait a lot time when we be li putti if you lolo la wale do mera ma le fa yo ta to finga malanga le na fu fu e to wale ma le le wele con tonio lo o ta fia ile chemi de yo no le malo shiu le savili e be na lipo tia mai ya ai a feo le tia lunga le tia le ma lo sile savi fai fai ba di lo sa poi nga so fai savi li fa pene ma qua le a nga ya se mo se me ka o se i e i e sol solo i e fai kanga yo e ma qua le a nga la va fai lo o fuai vai umi ya fai mo se vai muri umi Original Tanto Fast, it's Langa Lotono by Lovisa Radio Samoa. Yeah, while I'm a little puyelling a lot of Payamalo to Mamalu. I wouldn't allow so long on the two seal of Songa, Fatasi, Marcelo Minga, Levao Filfili, and my wife Falpengo Samoa is a seafood to Tuila Mamadua, Onisio Talatu or Samoa, Olanga Upu, Olamata for Yoel Matai, Elefango Falo Lave Payo Fai Poiponga, Maliu Leo Siosino Ainga. Vesila fa inga o Paolo o si I fa aloalo, fa alangingo e ka le sia ma le tele o le ngangana o fa alolonga. O leo fa po wina le tau o le tatu po an tatu tusina e lua. Limas furutala e le tus ioi. Limas furutala le tau o le songa. Limas furutala le tau o le vau filifili. Ae le I mai alamasino yulai. Wanaolo visa lava le radio Samo e le tolupa tolu ono Hobel Avenue Marukau. E maua atu ai saulo minga morisi fa amtalanga. Wala mwele tato ufisa I teimi fainga alwenga ili lua ono lua, tasi lima iwa tolu lua ono lua, tasi lima iwa tolu peetanga yane ili shopradiosamoa.co.nz faima yeisa uoka ili sopule faiunga ole neifo iwa yeso. Olise tato ufasa silanga mole ainga sa seumanu. Ile ava ma le fa alo ua la nga aise mana tole ni ainga o nofo ma matai a ainga sa si umbanu sa taupuleina e fa taunu ina ile masino yu la ilua filu ono ua fa ilo atu ua tolo ina nei le dei fa mwe moe mole masino te sema ile aso se fulu maleiva lua filu ono tatu ainga umolo alala ini usila sa moa au se talia maise truu waleo o nofo masafa yipi ona talonoina mo yulai ae watolo ina mole masina ipi ona ta ua ya te sema molo o tosi la fia vabutangilo se niela deifa salonga ele sa ole ainga sa seu manu le tina ya seu manu anateni seu manu la faele seu manu yane wikilifi yane tu sani seu manu vau sea Anchong, Tia Vavitai Anchong, Tia Sione Letolu, Yone Le Antawa, Fonoyan Tafaunga Fomwina, Belesi Seu Manu Fawila, Maungo Tia Talo Sanga. Ole faa linga mo tama matini tuai umasa utawina ili kodisio a vele. Fono tanga le ankopai au kilani New Zealand. Faa malamole vala awantu male faa alualo I tama matini tuai umasa utawina ili kodisio a vele. Olo alano mapapa au I au kilani. Ina ia awai mai ila tato fono tanga ili aso uanta ua. Le asto na ia solus fulfito yoni ili aso hata eolea. Ile tau le tolu ile awauli ile do fanga masani o le youth line I Manukau ile tuatusi leo le tasi faalima St. George Street I Papa Toi Toi. Whamalu mole mana tua maila o le stala I lima sifuru tala mole tau sanga faa le tupe ma ya a perila lua afe lua ono se I aulia mati lua afe lua fitu. Alofa le tapa au ile langi mole a tieilo tau soifua e amaso mato wola faa teilava o lo seinia le prestene e amala ofisa o le akopa I au ki langi New Zealand. Team No Excuse Zumba Ua sau lava de manulu E a tililo ma lili pia e nofo ele fale Susu mai a songa fua uma e failau loe ele Zumba Ale Team No Excuse E maua ele afu ole anta male ma ma ole tino Ele aise tutongi To atusi Papa Toi Toi Town Hall Ele afa ole ono Ele afiafi tato feilo a iai o Ea ale nga a Ma naia
Ole isi an tātou whaalinga whaasisilanga tā uomal mafutanga sāpu nao i whale alili o loa lalamba pāpā au i au ki lani nei. E o tele i tāina au o maunga loa, matatala le taafi tualua. Lea na ifoai le aso o le ainga sāsa mani. E momo lava o na ufaatolo wantu i paia o le antaru. Awa o lea wata oto i leanga tonu, ma ua umafoi o na tuu lau pua. Paia ma mamalu o Samoa. Ma ele ai lava se tasi nā te toe avi sea. Ai fasin tonu le nei fasin silanga I alo matama whanau le nei nu o sāpunawa. O lo a fioma pāpā au I au kilani nei. I lava ma le wha anon lava in tita wai. O le a le wha tonu wina. I ala tātou bāfutanga e peo na tūpo ina. Mo le aso lusfu ma le fito yuni lua filu ono. Ona o ni tuatua no a le ma alofia. Ile malea nganga faa lo lava ai ola afatonu ina lava ile aso lusu malimo yu lailu afilu ono ile, ile afolo sefulu ile tayao ile dofuanga lea sa afatonu ina ile tatu lotu faa manatu ole hola le PIPC I onehanga faa mulmole le tatu maafutanga manatua maisa utaitai awal tatu faa malustino faa pefoi ya tatu lafonga ole naunau lava ina ia faa mautu ina ma faa mausali ina La lealu alu iluma o le maafutanga a walawa si o tātou a fioanga I Samoa ma ni usila nei. I ele manatu maulunga tātou tala soifua ma iasopo atu I ele soifua ma leola tātou filo ya ile aso wa to faina. Fai ele nei faa silsilanga malangang faa loalo ele laulau a fono malakomite le fioanga o sapu nawa I fale alili au kilani nei. Fa silsilanga mole ainga poto poto suli uma muli muli a vi isa le antawa I madono. Ole anta otoia fa maine o teilo loto sa ma fai ngā Samoa. Mai lava I le ngalu fan tio o le tui manua se ia pa ia le vai luanga o matangi tulo. Fa tulo o tufo I le au fai ngā luenga le tua o lo fa no no manua wase manu I o Samoa mo nei ma tai au. Ai ele tele tonunga maualunga o lo tu maualunga pele pule fa soifua tulu I le tua I lo tu soifua malaman tuola. E ele manatu ole afang tonu I le malama ma vili tonu leifia maina e ala ile fa moi moi ole nei fa silsilanga taua mo lo a tanto ainga po tupoto e muli a vi I sale a taua e manono o lea ua e se tofa le sa o lo tanto ainga le tofa I a futi tali fa I futali o ia fina ngaluai e fia maua sa tanto filo inga fa mulmole e lea so limo I ulai le tulai fa I le fiafi Ile The Bailey, ile Luafi Tulua Tiraka Drive, Burswood. Luafi Tulua Tiraka Drive, Burswood. E fia talanoi na ini mta utaua, moleanga iluma lo tatu ainga, anto ai mafaa moe moenga taua, awalo tatu ainga, e muli a vi. Talo pea maleanga nga mawalalo, ia moli ta, ile tuolo tau soifua, e masumanto wola ile da aso wafufuina, Mole tato filo inga Wa tayolo senia ele tofa el sao Ya futi talifa ifu telea matang yolo Ole faa silsilanga mo alo matamba faa na wale fioanga o vaimoso Ole ato utoye faa maine utelo loto pa ia Samoa Pa ia maile tai saamu samu le tuimanua se ia pa ia le lua loto Ele ise tasi na te toe saangole ngole yai Ai fasin tonu le nei faa silsilanga ini alo ma le jama whanau a si wanto nu o vai moso o lalama papa au I au kilani nei. O le paia le vale le su o le tama al fale ya mantaya su so li I ma le matua o pantau ave su le nofo an tama ya melei le matua ya to ala matui fea. A launua to fai ngoa matua ya manu le leua ma le fale anga fulu fa pea to maanga une ma le au nga mali fa pea le malai. Talwai ono o lea wa lalanta le vaivaa ua leo toi mamau a mato ina le faa ngatama le lakapia le au kilani Samoa mole ni tausanga. O lea wa valu ulusia aia au le la au iso o tau firangalo fsoswani a wae su e lavalo tanto faa malama ma vava aisi o tanto nuu na utou soifua mo tanto wola mayai. E le lei lavalo tanto to ese anu upoto poto. O lea wa vala watu ai lau tau pa ia malau tau mamalu o ai lava se alo masatama fana wale rinu o vaimoso. E fia tu mailo na tau au e fsoswani tamu fainga wale ati na ino le aulaka pia si o tanto nupele
ya afi fi mai matala au mai tato nga lulue fa tasi fai fui au yaini o utawalo yaile taleni etalia male nganga fi fia ele tau fai loina si o tato nu na soifua ni ai ya nisi o fitu pupula ma longo longo ai le deifa anga tamo le lakpi o lefa silsila tuai e fia maua sa tato filo inga ele astona i neia so lusfu malfito yuni lua filuono ele itulai se fulurua ile a wauli Leso lea taiao ile kalapula kapia o tahuhu Pole Oates Alofangia le tua i teitea tua, tua ilo tau sui fuamala bantu wala Tato feilo yai lea aso ile alofo le tua Fau teitele olo seinia lau lauma le tato au la kapi Tama ole mau ai au kilani New Zealand nei Male faa linga mulimuli ainga sasa vaina ya ainga fealu fani pese fea mana ya le lua Ole faa madantu isuli uma ole ainga sasa vaina ya ainga fealu fani pese fea mana ya le lua Santu ya tui savai mosuli uma olo au mau iso se tafa wa teado nei Ole tanto faa mwe mwe faa teunu wina la sto nai neya so antayao lus fulfito yuni lua afelu ono E faya lea ile Mount Albert Senior Citizens Hall Ile tolu Wairere Avenue in Mount Albert Matale ile afols ful maletasi ile tayao Tapena mailo a inga mo le tanto faa mwe mwe Manatua maisao plate mo le tanto lunch Piloa ile da aso ato faina Faa utayalo senia ile taitei fono Ea male lau lau a fono O di sida o tanto faa linga lau tau numai le divaing o lea wuli A wala wale longa puyiri o lau tau paia Ia malo o tau mamalu tal sia Ia ole a uliai le alofa malanga leo le tua Ia faa tisinga ma faa mui mui umaa

tonu le tu la eono. Ya male tau tua le radio Samos Flima Iva tolu amo. Male tanto pon kalame fanga solo mo le tau walungo fe au mga Ale paia mal mamantelo le tatu watenu ile nei fuk vayengo le fiafi. Le wa ye tatu le aso luas formule ono le neyo yuni o nga totono le ne tausanga. Ma uan tatu yei fuk ile si uyo fi au mga luenga le tatu watenu. Ma lole nga lue ma lole on sae. Yui la wafuk na manu lule tulango le taupi o ne ye tatu ile ne tausanga. Ya orkau masani yai. O le tau labo masani yei tatu ile tausanga te itasi. Taibi wa manu lu. Ya wa saufu le tau wa mafon fana. Ya wa tatu gum brain vo ile mafon fana. Ma vila. Lona wingala. Tulanga nape o ne yei tatu. Ile nei fu ya tunu wa tatu. Yei temi malu lu. Yei temi ole vivela. Ya ui lea. Tatu faaf taima. Faa fu ile vi inga ile tua. Ilona lofa mai pia ya te tatu. Ile ola male malosi. Papena no fight by motanto le aso mole aso wa fe amnga lwenga pei ona masani ai fatalo fatwe mo il tanto tiru na tabamba na tina ma tua lo lo le tanto tiru ya mai se lava foi o ina sa malanga mai sa mo ma so se tunu ole ni le rolangi ya wa a fe mai foi le tunu ni ni sila ya wa tau mai ya wa le tau le tunu ni wa malulu ya manatu na fo wa masani le malulu a fa pelo temi mo mo le ni au teroa ya te tau ona e fa itete tau ona e fa itete ya ina ia e masani tulango le tau ni sila ya ona ma nei fo le lo ta fa nga mla we vai vanga pe ona ye ta to ma no no sai ma no fo le final ma no nga lu we fa mo le nga pe ona masani ye ta to le ta to ila so friday ya ole te lungo fa mo le nga le ta to tinu vi e le lo fa mlanga le yo le tua ni sho la to sa fa pe na ona fa ngai manga ruenga ni sho la to sa ma lo lo le ni yaso ya e mai se ina to lo nga fa male te pena ina walo mafa nau fe au ya misha o onga pi o na masani ai ya le nei fo ya tino fa te fo ya te oire na sa e a onu sa ile malu lu le tai au ya e te pena te mai tila onga ia ele se mea fa le onga ina lo tau tinga ia ona o le vai nga male te pena ina nei fa nau ya onga ile aso male aso ia ia le te mi fa ai nei le te mu fa ina le fa nau ia o kako umale na a ai afa pio ngai ye ya lo wolanga fa ka la le fo ile le tamiti a ia wo fo tu ina o ye so ye ki koi fa ka la le ka miki io a spends in a time fo ile le tau te fai mea onga ma tamiti tala tala noa ma tamiti fe sili nei tamiti po a milia onga sili nei tamiti pe maua sef sos pe ye sef sos wani tulanga tau a onga a ia i mea onga tamiti tawa telelo fantasy malfana u tingo la tu mea onga iyo si pikili mala mala mai mea le o mai maka meki ke sa ve ve u sa ve ve wa e mala mala a ya mo singa nga mea e so swani hoi e nei fana u la tu wa wa onga a ya onga o lo le le fai unga lu tau sanga ma le o fika ko ongo isi ma singa ko ko ya ona e fie fie fo le resort e mo mai le tau mo fainga fana a e langona lo le o tio lo loto e malingi o lo mata ia pe a e vai watu o lau mai si au tama a mawala na fai longa iyo ona e tau le lo ma fau fau ila unga ruenga le lisa fai a ai a fa pe uma le leile ka usanga wa o inga ka maiki TAP TAP a casino paki kalap a ai alu lai longa tonge tamati uma le leile le se a se fai longa se walu ava ila le alu lo saki saki a ya saki saki ngoli TAP TAP ala peki peki jo fangu jo ngola o mega fai sue aku ewa ngimbo the sky the sky city casino sue aku ewa e halu kalapu a sue aku e nga ke pa kid falo la wo a wala ke expecting a yang ai vai ngalena a e ono ya ole ta ma fai ya lo i ma fa na ole a tulanga le le yai a eta u tele le yai ole te mi ta tu ma tu a so swani ni ta tu fa na u ia la tu me a u si ke mi fo le ro ka mi ki ke le nga pretend to le fai me a ya lang ol TikTok kal me le fa yang ta u tele la ya le ye yo te mi ta tu fa pena ya on of so swani ni fa na u mo la tu me a onga lu sulu me minute ya o tele tu la on ta tu ta ta tu pe se le fo mai ta tu wo ya si ya si lu ngol ta tu wala pola si ta lu ngol ta tu wala ile ma na va yo fa am ngol wenga al pa ye man ma tele le ta tu tu ma lo se fu ma wiya ma lo nga lu e Amelia Mikaele se fu ma wiya fa tel fantasy mai se uso ya let me see your tower.
sorry kalo fai ano fakuso ame ka un givang lethi chalo va va tel fat simai atalo va tifo ya sina leo lungo le tanto YouTube channel le ngata foilea ya sina tana tawa fatolu fantasi lungo le tanto YouTube channel tano fa manor si fumuria manor unsa ise amngalwenga ole fa ungo never yaso

le fiafe ina ua luas furubale tasi minute on the ta leo le fitu. Ilungo la wala ya pe ona ye tatou ya o le fautuanga faingo fie mo tatou o le faifaile mulo sa ilungo la wala. So se vaenga lo fapena ona e anga iai le maitawatu ya emumu isi vaenga o tatou wala ya elangumoli le si vaenga. Lono winga failo antu ya te o elangumoli o lai pisi au lai mingoi. Langumumu mo tatou. Pisi kule tatu awala ele mingoi tulanga lana ola ye tatu la tutelo atu tatu moli ya fa mai mo mu fa solo atu isi tu ole tatu moto ways ya ola orange milisi wangala no winga wangala na ola fa mai mingoi le lantu awala la yang ia ia ono ole pisi ya male tulanga pi ona yel proka ole tatu awala ile mana va yo fa amnga wenga le tatu tino malanga ben maleva lele fitabla inga awala ya matu nei man rewa le ngata fo leo pampa toy fa nga solo mai nei manu kau po lokal va nga le na a olo mingoi ya alwa tu le titi la fo ila no tanka nini ba pampa kura tulanga le na le fa ilo mai olo poloka ya ro do winga fa pe olo e nga it va nga le na le fa ilo antu mo e fa si poloka le titi va nga le na ile nei fo va nga le fiafi South for motorways, lenga te full state way high, state highway tasi le fai mai la fai poloka le vaenga le nape fa pe onete ma futa mai ilungo le tanto por kalame ya ona fo i fesi poloka ni ya fiafi ilungo le tanto wala lo papa in offshore ma ngai to eleva ai tu le na ya ole mbia masadi le fo yo tanto ya mingoi o lungo le tanto wala lo papa fai fai le mulo sha ole ma koi ma lo shul se vidi ngai ya ah no winga ya ole fai tete le fo tanto ilungo la wala pi ona fai lo mai mo tanto le nei fo vanga na fiafi Unfortunately, met Wellington, Fanga Sono to Shiva Panka, like Nata for the GI, a pin rose, Tassil Navanga, Fetola Ingala, Yalo Fesipisi Motato, the Nefo Vanga, Ole, a Fiafi. I tell you what you to Tongle Tatu Tano, my Angaya to a Tile City, my Osso Quang Isle Casino, yeah, Unfortunately, my Euro, Fanga Sono to Titi Rangi, Hills Park Road, Langata for Limbilin, to Ibn Rangi, Fanga Sono to Inga, E. Kelston, Glen Eden. Ya lo solonga le leile na fai tu USB ona ye tatou le nefo vanga ole a fiafi. Ya ole reporting number tatou lunga la wana fai lo mai ofisa a leo leo mo tatou ma fai emo emo mai lo msidi lea ya fai lo mai tatou tatou ati ati tatou vanga umu la wana ole opisi le nefo vanga ole a fiafi. Fai fai le mo lau sa tu la fono fa auro mo tatou ke oki le sawa sawa a ke saunga le mui lo fa autauta. Vai lau telefoni o fa nga ina selau lima sfulu tana lau sana pe amau o esiki malvaenga ya alu le speed limit ya mau lau sana pe fa pe ya e te sawa sawa lo ya speed cameras le ngata foro kako vingi fo ye kukula wala T2 mal T3 o mo ila tau e totolu tua fa hanga ilunga le pasese e le mo la tau e ta ita otasi pasese tu tono ta vale mau e fo lau sana selau lima sfulu pe lua selau tala fa ilo me esiki ya tau sinau si ake maua Da e soli e tatu tu la fono le na. Maua e o nai lunga la wala se ilo lai sene ave lau tavali tia ai. Ia e koe kui luma pusa faka fa. Ia mai tali atu yau morianga. E lau le usita iyo tu la fono ni usila. Atalo fatu le tatu porklame. Pasta Ioane tamali ile pua. Saifua manuye pasta fatel fata simai. Le vau polo pauli yoi lunga poso. Faya ma misi lau kama pi ise miu kau faa. Fai ma eringi ngimbo ye ari uso alofa kuso fa tel fa tasimai alofa tu fa tele fa tasimali tato por klame ya ma lo for nga lue awoi ka ko va ai ku le ko finge ayo o fonga o papa tu yoti wa mai o mal fa na mal ainga ya alofa tu an fonga o papa tu yoti fa isi leva leva lo tu mo se filo inga fa tele tu yo na ma wi o le tu fide mal ainga I nai au se talia ako wo mai ngi Ingiu sila o mai mamai e kako weva facing aipu kofi ma facing kako kalamali ya matatu weva iwa fui ele maru uluo mako ngingu sila le yangi vovo ngonge ya lako yoe ngale usu wale kai au ya kukongi fara palangi yoe ya makukongi ya pili mali pili ole moli ole pili ole paipa ya ma kukongi ya kwe maisi kamiki urkale ilopo feme usala lau sulua inga kamiki ya Ale merci le makawe nge ya mako ya ole fia fia manati na foi fa pena o tau ile ne foi vaite mil soi fuanga u tanto yai atalo fa tu foi ya fota fusi soi fu maria fota fusi alo fa tu fa ten fa tsimai ile ne foi vanga ole afia fi male tutua ale radio samos flibe tolu amos fu

0: tunga mo tatou la mepa susulu pe o nei musiko le nei fianfi. E a matulanga pe o nei ili tatou porkalame failu mo oe. E a nei vaenga mo lo si la fia le watoe. A maile si tatou reporti mai nisi o tatou paanga. O tahu a tuan lava foi o lo poloka le nei fianfi alo mfai lava foi na e wia. Nisi o vaenga pe o nei yei mangele. E a male tulanga le a ngai kunga ilunga miro mo a o tahu a ia. Ya failo mai wa mo koi poloka va solo a to le leo ya ono fa la vlave pe ona tula mai ile nei fu vanga le fia fia ta wo le tanto fa to to le ngola wa yo le la nga o nei mo me ta to te pisi solo ai ya ai ta wo lunga ile telo fa la vlave ma ma wa ile ola mar soi fu ya o tu ona no na tanto por klaime mo fa failo mo lo sa te nu mar mon wie lo mo te mo la fa tali mai nei ai nga ya ona mo wa fu ile felo inga fia fia fa me do to le tanto fitu.
1: O mana o mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whana au po ngal wenu. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o si lia male se funu li matau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afi a ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili ili minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
2: Ua mawhai nei ona fata wanto toa papa le Digicel I lunga o le upenga te failangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo iona lafu aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo iona e le stalai. Asi siane ile clickx.com e lafo aiso top up ale Digicel. Be lafo I foiso tupe ile MyCash ale Digicel Samoa tonga fiti mavaduatu. Morisi fam talanga vla aule olua tasi li maono tolu tolu fafa. Olua tasi li maono tolu tolu fafa.
3: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maote malawa. Amana umiesi papui pui, carport, canopy, be fat photo.

faingo fia lo langa pe ale leila fa aperitania what's talai na nei avanoa etelis talai ile dina speak moa wa onga fa aperitania a onga fua e o nofumau ni usila pesi tiseni ni usila foi ole a amatalia vasenga ile aso lua fito you lai a faia te au maui Hamilton Palmerston North Lower Hutt fa aper Wellington e tala fia ngaile dina speak e fso soani mo oi Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fatasi, loa lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. Info Dynaspeak

Tapu mea fia atua makwahiru tau tua tong Tapu ika maha mga pu Tapu ka takilopu kutua pe E tapu mea kumoto kutua pe Mea mea mai kukui ati te tonga a te roa Iko kone E karangata e teo fai kitu E ta amoka fai nga mai e O maha wa te tau polo kalama Ki e pongi pongi ni Wau mati kei funaki ko ka funga ia te kaunga wa ere kia tonga a te roa tani mai matau e mati ni tatari ni kumul koko ko ka ama kompongi. Ta whaftai kutua pe ki hatua mafi he tau au sia a whakuan, a tō naki ko no wa fitu o sunne, ua noa ua ono. Ka winga ngau ere teo ke laranga ai muka kato ia kreis. Ta wafi pol kalama ki kompongi ni ke whaatua mirige, pe whakahoka tui e tātai whaifikau.

Uia li teo tonga a te roa, matau tai miu ku tō minite walu ki he fitu. Whainga mariko ni ko tau pulo kalama hiwa ka kalaipa mo I pōpua ki tala munu. Ko la interfoni tol fitu tahani mai wa tolu. Whiri kue sa hiwa ka kalamu iha pōpua ki tala munu. Ko e whainga mariko ni o atia maki mo tolu hono ko tō api. Hiwa ko ni o atia pe mau alamoni langi.

Uia li tō tonga o te roa mo tau tai miu o si mini te walu pia mehi e fitu o ate pia e ngai whaziko ni ma aki mo tolu honu ko tōpe. Tau kauwhatahu uia li tō tonga o ate roa pia mo e whakatawangi pia o ku wonga maari e pia ngai whatungi o kuhanganake tia ihe ahoni. Hiwako ni o te maki mo tolu.

Uia le te otonga a te rama tau taimi utoe mi te taha tolu pe a hoko ae valu. Whainga maari koni maaki mo tolu kotoa pe efe whanongonongo ha mo whakataha whakamiri whakakolo pe whakasiasi. Ki mo e pe tau kau whakataha me tau ngahi o ngongo I he hoko koia ae valu. A te pepe mo ngahi wakoni toko net ke tig mo tolu. Ngai whatongi a hono kotoa pe o ku hangana ke tia I he honi.

kaua te peki mai lava hua tu ke kau ki timi to lua ko ia hoko mai ke kaua tu ki he hoko atu ko ia te au hi. Te loa tonga ni o pika mui mui taha ki timi ko anu sani. Te kua pau ki ngā whainga ke I kuna I a Belgium, a teo ke ngā pika lako I a hon. Ko timi Belgium o ko pika hongo furu ia tu ko I te hoko ko ia o nirei o soka I mamani. Te a kua pau pe te whainga nu sani te kua hā te hona hui mo nā wirei taha ki pika hoko a ke kua pau pe te ngā whainga ke malo. Te kua pau te ngā malo te ngā hua te kau ki hema timi tolua ko ia hoko atu ki a ia te hau hi. Te kua pau te ngā hoi ko ngā o osi a pe ia e ngā whainga. Nā uha mai pe a e wirei a tūna kui a ke a kima nu sani ko ia koe. Tāwa ko ia mā pika hoko a he koi kai e tau ko ia tā mō Iran. Ia mo dai pe tana mahali ke maro he muslan ke ma ta to kana te ma o e kai e ua a te mi ko ia a Iran te hangi pe te tau ko ia mo ispite mai ta ki po ke muslan o se wati ko nga ia ta muslan ke no a ispite ta ki fotu mai pe a ispite ia I tau ko ia no wa o e kai tol u nga maro ia ko ia ko ia ko ia la te ma ma ta ia ia han ia mo ia ola ta to ki o ai pe te lava I mene ki mea hoko aku ki he time tolua koe ka hoko pe te nao poki mai pe ko lava pe ahi koe ha o soka. Koe aha me pe he mara koe riti he kutara ke time koe a e Nusen Warriors pe me time koe a Taupen I he ni mai la kia a e fia I Brisbane. Koe hoko aku ke vaina koe ni pe pe poki I he mara e koe koe koe a riti a e ka hoko poki e Pesen tau malo, ko I wai mai tau ngeau pia mai ma wai mai koi es malai wiki ko I reko ti a koko kotu pe koi a mana kia rei he tau koi ni kau koi ni tiin na te tim koi a ai Bulldogs a pe pe a mana kia rei ki wai koi kona hoko ki he a hom ni koi malai koi a oi koi a kapulu ko mahina mai koki weekend o matala koi tala matapure na wai na pa mai Crusaders I vena tai putika na vena te tesi taha mai o kia ki Callum Grace na pa vaina tika lalu pia mai a tika ona I he timi koe a he kustere koe ni kua haa I hiki ato vaina I he kalapu I uedes rap koe skale I hiki ato o vaina te vahama koki a he tūma koe kia stama o vaina kusina ni u lahi pa nao kua nao hiki ato kina toke ni kusina o vaina I tūma koe ama te Tunga koe taha mai e ka polua I te, ko te taha po te weekend, tim koe e moana Pasifika, e kai te tau hoko atu ia. I he tau koe a ka hoko mai ngea hoa ni e tāla ngā pere I e penga maari e te tau kou I hake a ki ming. I he kare ana koe a Muslami, e kai nga tai sa ki ka koe I te tahi. Kau taha na nao, kore mai ke nga te hoko ka koe taha po te e. A koe koe Muslami, e kai nga koe tuko atu a gisi koe a oi ki ming.

0: We are the Dotonga, the Roma of the Emil, the Hong Fuluke, Hiva, Fanga Mari, Gonita, Kuroshi, Gitanica, David Agini, Omi, had a long of me.
1: But the Maromo, Tau, my Bumpongini, Marla Maria Hawake, the Molay, Tau Kai, and a Tonga, no topic. Mumi, I might get out Porkalama, Retio, Pumpongi. Wakipe Mote, Tau Tomatu, where soft I give to. O we gone taula maha ko fai matau tolu ka ma se tau nga family o si ka inga tonga hono ko pape tau tu utamo ui ke tonga nak faka os o e ono imagina o tau ko ni ba ko tau rea pe a pong pong ni ko fa pe ta pe o ko fai e o tua matau tolu ka ma se tau ka inga tonga tau la ve monu I e tonga nak faka os o e ono imagina o tau ko Tauria pea pong in Nico Swafita Pemote. Rocky Pemote go for Fongat Pair for Malolo to Homer, but the Motpan, the Mai Pure, for Fongate Pure, the Mai Kaungawe, for Malolo to Homer, Tauka in a Tonga Hanot Pape, Moke Yafe Mai, or Mufala Lab, Mo Amanaki, Kautahani, but my Motuan, Tatani Kakas, Koya Gurok to Asila for a Motui. Omi ho mōwhala lāki ke ngā ue whi ngā ue aki pa mō kautahani pa mō mōtu ani ki ho I tawha aki ho mōwhia ma o whame arele. O whawho ngā tu ai whā mālolo to hounga tātai I oi ono I mahina tau kei whi ngā ue aki lele ipe kei tōla hito tau kāinga tōnga una wafe mai I a tēni. I kai ke ngata peho no awe na wahi mea lere kako kinau tolu whi ma o e tokoni I tawhaki o e whakatau mea lere. Ok, tari lere I pe e kautahani o tau kāi ngā tonga I he ngahi whi ma o mea lere hono kotoa pe. Kako e whā mālo o iapa me kautahani ki he tonga hono kotoa pe ai kei omi ho mou whala la ke kautahani. Ko mea pe u whi e lawe ke pungpungi ni mote ko e whā manat pe ko tau kāi ngā tonga O frafe loto mafan muafe hifo he iate ko ya tani ka kasi papa toi toi. Ina uto ufema o nga himearele, sangi mearele iki ukai pensin lele ya upitorita taha po ne tolu taha po ne nima ma uka ato atu ya pia me iaten. Wa uke nga himearele famili se afitu se avaru ogu malaba e kautahani ke fakakato nga hifema ko ya maotau ka inga. Ngai SUV hangi ko Nissan X-Trail ngai me alere pehe malaba lere pehe kautahan ke omai ngai me alere ko yata oku ie ia tepe ke fili me iai aho tau kai a kina uto ufema ngai veni tapo ke tolahi o tau kai nga tonga ko na ufema uia kai ke ngata pehe ihe ene sai ke family kai toi aonga ke ngai nga aue ke hekepe I family ka umae ngahi ngā uke he lotu ulawa lere I ngahi mea lere ko ni ke whai ngahi katongi a ko ia ka koi whakaafe ia o pungpungi ni ke kā inga tonga no toa pe mot mu wafe mai ke ia te ko ia o tāni kākās te ko ia ilo ko tua sila o whakamo ui ke tokone e motu ani pa mo e kautahani ka te kina utoro ke tawhaki o whakatau mea lere mago ki mea peu whai kia halawe pungpungi mot tala monu wat pe ko tau kā inga tonga Ngai ngā whangāwe ahokoi, o whake mūma uha aho ngāwe lelei I ahon. Kai toi ngai mea, ta tō whakato ia he tapo kalama he tahta hape o whikiai. Kai mālo au pito e mau whainga maari e tua sila ngā maheni e pē e ka han. Whika whitu ngai au taha whitu I Great South Road I papa toi toi. Whitu taha whitu Great South Road I papa toi toi. Whika telefoni I pē koe ua whitu noa, whanoa, whanoa, ua whitu noa. Whanoa, whanoa, te koe whika tōtō ai motu ani, ko noa ua taha fit whā, noa ni ma taha fitu. Noa ua taha fit whā, noa ni ma taha fitu, te koe kupesi Facebook ape, ko te wita whakata I kamuka, te tō taki mai pe ai, ko te toki whakakakato ngā hende ahono koto ape, I he tawhāku e whakatau mērere. Mo te mālo au pito mau whainga māre, ko au te wita whakata I kamuka, ko mehe kau taha tāni kā kāsi, papa toi toi, Mai mālo ho mūmea mai ka mūmea.
0: Mālo pita e te vita I o kaumai pia mai ngongo weke I nasi e tātau kai ngā tonga ko tōpe. Oku nau kei whinga holoha nau mea lere kei hui koe ngahi. Whatongia hano ko tōpe o tau kau fataha I he funuani. Pia fatao bi maha fa klo. Pia pe foki e ting motoro fi maha mu mea lere. Mo mawe atu mua ke tua sila koe whaka mo ui. Ke mao pia mea iha mu mea lere. Gata pe tau fasiko ni. Maki motoro ko tau pe tau kau fataha ugele teo tonga o Aotearoa. Mono fawafi e ki motoro ke tau proklama ko ia. Tanoa ki he mu ilerei pe moi society ko ia nuk he tulu pe mo fulaha. Kon ki nga tore te nga whakakoloa ki tau tolu. Ngai polo kalama o ahoni.

0: 会怎么会老爸啊的见面都过你说哦嘛，其实吧，那个老多老老是老会做假，哎呦老父母们老会啊搞，哎对见见面是是别个的老爸给的买个物，会 exercise 或者的付按几道摆下的付练的不管的付，他干嘛老是呢？他会走路的，一路背的怎么会？也是要是哦，我哎呀父母哎给他的他的都是那个付。我一直在做生意，记得给这种马路路里里把这摸黑，后来道路给摸把这摸黑。阿拉妈有被我摸黑的，但个倒被把我这摸黑黑娃被对我俘虏，阿拉被我摸黑，把怪下发东西啊，发个大下子啊，发个啥？阿拉妈被给这过哩，我发卖有道路，卖有发个被，也主要发也是多，那个好个被阿黑娃也被对我俘虏给摸。那都会没爱个的，莫会记在罗东啊，咧咧啊，咧咧咧，别拉歪个啥个都打嘛，个也个该也好啦。别个的阿鲁记得，哦，我发现啥个打哈罗罗阿都，那因福建人个咧咧别，还是没啊，把莫啥个打也不无力一阿比，一个个系爱戴咪，别阿鲁也记得个的莫，别哈歪别莫一直一打莫罗东阿龙阿罗，伊个戴咪啥个打。Ko uina he na ke ke tain to ton ke faya e sakata mga imau anga patongia ye community ya be fo ke ke imau anga lotu pe amu nga e fata anga ke ke pe oksa imau pe ke tau fakao kao pa tau fra apa a tai mi o mohe a owa e mohe e fiasi ange kwe ki ine pi sai pe bawa ne pe kapako lele ala ukte ongo ukte tule mohe ki kala ke ta fa ki pa ki ngai ai o ki foi mo he mi te o fulu te ti pe ala pa te do mo he ko nga ka te a a le le pa te ho kwa i a pi ko lo lo mai pe ke si mo ya mo ha wa sa ka pi ko pi ko e tu ki o lo nga ai a te ki nga nga o ke to lo pe o wa ai ke te fa mo mo he a ho ka te mo he po o ri ko e brick any ta pa u te mo he ho fulu hoko atai pehe ui ke ni e te aho ofu ke te mohe mau pehe ongo fulu. Ai pe ke taimi ta tau pe, anatu o koe ke ilo e sino ia koe ongo fulu. Koe pehe pehe sino ke mohe, koe weekend pehe pehe sino ke nao mohe ongo fulu, koe mohe ia. Tai mau pehe kapau te ai kapau o ku te hot bar, eh? Pe ko te sawa, hai o fetongi hoto wala mohe, ke te wala mohe, ai a wala o ke maali e o e mano o no. Ke te ngā ke te mohe o a te te ai ke makasi hato si no. Tohi mau pehe ki i peta koe na ufa manata tu ka pao ku te palapalema ke te mohe. Sisi e te hoa mohe pe koe te mohe ki ta lolo hatu o wa ta hua. Ai mau pe ke te ki tohi tohi pa te hanga whaka kau kau. O se a ki te uri ai tawi o se ai ewi ke ta hapa te toi si no. E a kou lai mohe ke uk mohe e ewi ko o si kwa ke uilo pe koe haa. Yo sio aleva que saca la calaca que wiki cosi que wiki kawai hoko hoko peo tau te ai o mole e te mosa i te mau a moere lei e whai atu peo te hanga ki ai o se mahina hao moe tau pa te toki hao ake kuo hoko ia koe maha ki tau hika kita si si e te hoa mohe kua au pe ia mole mohe ia ko hoa pe e tolu pe a mohe kakaia ka te a a pe kita o kai ki te lava ki ta mohe. Peko e te fuma mohe ki tai aho moe po ui. Ha fatu fatoka ngā i pe. E te whakahoa atu ki ka kai ko nā mo ui le le. Hai ke kehe e nā whai fatongia o e te whai fatongia. Ke kehe maha ki ia hoto sino o te sio ka ki nā tolu. O klava pe ke te ino. Ka te te lava pe kita o whakalakalaka. Ie ngā ue pe e kita ko kita pe te te ilo e te mohe le le o e te mohe. Moe te mohe kowe. Anatu mau pe, o e ngawe a ke laptop, mobile phone, peko ha TV, mi te tau noa, ki mo a pe a te mohe. Iwi ngā he i la atu a hoto fofonga a kita, o te whai ngata i a kai ki te lava mohe. Amatu i tau wha ngā ngawe mau pe, a kotoa pe, koe ki unha ke te alu kita o chino no fuai, ta kai ki lava to ngawe kita. Sai pe, chimia. Lava pe ngai fatongia, ta e totongia, te te ngau ngaue pe i api fai pe te ngafa fatongia i api, te heke kakai tangata, ai se swine whanau, tauhi pe manatui koe tau taranoa. tao ta noa peke mo uile leia tao sino. A kita fa foi tui tui, whaamiri tau i o to wā, ke te whanau ko to hoa, pe a boi pehe mo i kai ngā. Ain peke te mau a mohe le le, mo a fu mohe whaka o fu ofa. Te saka manatu ai pe, ke tau mo ui kakato, o ku mau i o tau sino, wha matelie, mau inga ke te mohe mau, pe a mohe mau. Pe mohe mau a aku, ke hei a mihe mohe mau koe a koe. Koe mohe whaka o fu ofa, eh? Koe mohe ke lolo a lele I ko au, ke a upeo ho wa fitu, pe koe ho wa e ono, os lele I ho kua ho o kui e aho ko. Koe ai e toko taha ia o fie mau ia, ke mohe ia he ho wa e ongo fulu, pe he fwaku mo tau whanga tau, ke ke he kau le ka, whanki pepe, ke ke he moe mohe a kau tau le kle ka, a ko loa ke tau mau ko toa, ha mohe lele, wa mohe mau, ka lama ke tau whai ho tau whatongia. E ahogo. Pea ka paole wa whai atu o kute o ngoi o kwa hapara pare ma pe ko ngoi o te family o ilo o te family ka ufono nga. No kusai ke te talatala. Talatala ke te toke ta fa family. Ko me aia ko usiao ke ne mohe anaia nge ko tō motu e mana wa. Ko futa angulu. Kai ke mohe mau. Kala e mohe. Ofa mai. O usio ke toke ta fa family. E guai pea ngai to kōti, me he u specialisti kai peke o ke papliki me tō moa o kalani pika u welinga tōni u toke tāko ia peko I alu private ka pa u feke seka e te pesi te whai asio ka kita mo ha to kōti ka kita. A koi a pe maloa pito e mau whanamari e whai maloa ka mo tolu a e ka whanongo o whake mo wa o ha aho toko nāk lele mo te stapa te lele a moe tau teu katoa ngai pe a mele I tonga e whakatoa ngai o senturi o lotu o whalahi atu ka mō tōro na kotoa.
1: Mālo pita e hurita I ho kaumai pia moe whakakoloa ko ia toko nia ke toko nia pe tau mō ilere pia moe mau inga ko ia e mau ko ia e sinu ha mālo Pia hoko kutawa pia ka whalatola, ia ki he fua whatongi honu kutawa pia e whanuani. Tara muna ki atua, ka tawange mau haa sāpate e whanu kere siya pupuang malo pita. Uia li teo tonga o Aotearoa mo e tau polo kalama koi a tānoi he malai koi a kōpia me society ka fulaha pia minuku he tulu. Kau fua tahan pia mo mulawi a pupun, pulupuna.

0: Pwede te otonga wati roape mo e whenga maari ko ni koe tano e malai koe a kōpia ko kau whatande mo mulawi e pia me se sedi ka anu koe tulu pia mo whalaha. Kini whai mo ha tau whakakoloa ka he whenga maari ko ni o angi mo aia pia ma mulawi e ke whai ha tau whakakoloa pia mo e maho inga pe a e talanoa ki he malai koe ko ke whakakawata maki ai pia mo e haa koe ko ke kau ia I he suicide gun I he kolokoe ako fulaha pia mo ki whakamaapopo mai pia polokarama koe tano ki malai koe ako malau bito
1: Ia malau lau maali aho e ki mo e lele e tunga katoa pe o ku maumea mai ke le tio e pongpongini kwa tawanga kwe lei pe e mea nukota me a pina pia malau e lele e ka inga loto ka iano o fok mo mau pia maa sana mo hamo I lele me a pina Kaktai ke eki e ne tauhi ma ne tataki. Lau ke tau te seongo aki a hile ki oe pongpongin. Pea o ko whamaloa ki he pea pea mo ko omiti ma. Pei ko ke whai se kau so ada mo he atai omi. A whai ka maare ko ni ma aku ke kau mai ke tau polo kala ma ko la hae aho. Ko ke ngo a ko mo la vea pulupuna. Ko tangata eki ko te vita tau kana pulupuna. Ko lo tau ko hule me nuku nuku. Ya ko kine e ki ko Amelia Antilose Pulupuna mai folaha ke amo niwa to tapu. Ai ko kine e ki o ko piti ngai ki folaha pea ko e kwa e ko ne tangata e ki ko te vita kau waka tu I pulotu ko tamaya a kulutuma mo pili opo tu I pulotu folaha. Ana ka lepe kukui a te vita I fōlaha pēnā iloa ke hingoa ko te vita pili I nuku nuku e mautupu hake ko uhi ko ni tangata e ki ko pili opo. Pēnā mei haa moa ia, nai māri ke whesina I fōnoa o fōlaha ko kulutuma, pēnā iloa ke ko kulu. Aie ko whaena e kaele I he tamai me fōlaha, no whae me ni o tatapu I nuku nuku. O nā onoko mo tutupu hake ai ka koe kau fōlaha. Ana ngau sa se tau a pili pe mo kulu, pena ana I nuku nuku ai I he tau, na I hua pe tolu, pe a I kunofa e na whana o tangata e toko tolu, ko siale, la tu, pe so kia te rita e kui, pe a mohona tu o se fine na tu o taha pe ko tuutanga, o na umali ko toi nuku nuku. Pe ko la taanga I fina e ki a kulu, a nuku nuku he, na I mau hoa mo mau api e ni whana o e toko whaa, o kawa e ni tama se fine na tu o taha pe ko tuutanga. Ai o tupunga I mau noho I nuku nuku ka koe kau fōlaha pe ki mau tau. O kua u whakakaunga tā maki he taha ngahi a pia ko lau tuhi o kalani o kui o ta huhu pia o kou whewhia o pita e ome sa inga maali koe mi ke tala tala noa to e pe ki a whanki I. Me a e whekau aki moe ako na aonga atu ki o tau kāinga me hiloto kai anō. I te ko e ako, me whakamahu I ngai o e rako lelei I o tau ki whonua ko wholaha. Ko uloa ki, o ko whelawe ki he ngai li liu ki he curriculum, because ngai te fito I ilo o ko ako I ke whanau, tuku mahe putu ngau e ako, me so unga hanu tiliwa ke whanau. O hangi ko e mō mea I, ko hingo pulea anga for Auckland International, mahe apita ngai li liu ko tuku mai ke Pua lele aki ai ako, e pule anga, pia oku mau whenga lahi mo I whanau, ke whe tuli tuli, ke whakatonu ke ngahi liliu ko eni. Pia mo whenga fo ke ua na ahanga I ngahi liliu ko eni owe hia, ai lele ai ako I whanau. Ai ku, oku mau inga lewa ke tau tolu mātu amo tai whanau, ke tau keep up mo ila ngahi liliu ko eni. Kau hi e toko nia ki he toko ni e tau whanau mo tau taimu tau talanoa, tano ako ai muna tolu I api. Lahi apita ngahi api ako pe okwhi e mao e ngahi api ako e nau whakalele ha nau whanga ki I ako pe mai mahatu ako e hui ke e whaka ilo nau tole ngahi liliu ko e ni pe alawa ke nau keep up pe moe moe ngahi liliu mohono fo ngai ako I ko e ni oe leso ni ke whanau tau te fito ke fika pe moe lau konga. E ku lahi apita e ko liliu lahi ki he ki hono whonga ako I whika me lau konga o ku alu ai ano ako I ki very prescribed mo structured apita e ku mau inga ke ilo ke ai mātu a ko hei te tau tala noa tau toluia I he whonga tau mao tau tau ki a I he taimi ko e ka ukeke te pehe pa taimi lahi kua e whanau o ku nau ki confused kai kai ke hoki ko e kai me ko mau inga ke tau pe ilonga ki pe tau fai a ko pe mo api a ko ko o kwa ko e tau fa nau ko ha fo ngo mo wa ko ya ke fika o fe fe ho mo wa ko e lau ko nga ko ha ha fo ngo te ulava to ko ni ai me api ke ke te ke ai ai ai lele e fika mo lau ko nga e ki e ku ki tamasi pe a ko ia ko e ko lele apito ke ilo ke ai matua pe ke kau e matua i hono hono make sure o ku smooth a transition kona sa na o me fonga mo tua ke mai fonga po ko ha ko ko ki me pe ko lava ke i helili ko ni o na helili ko o fai ke ki fonga ko i ko ni le so ni i le volo ko ni primary school pe me kala sta ha ke kala sa wa ke intermediate ko me ta ha ko fe lava ki ai ko e ma wa ko ko tipe i nga hitala no ako ki mua pe a moe ta no ako ko na fola na to ki osi ana fa la ve to ai fe ka ate pe mo ma wa ko ko e ko hi ka la hi pe na hi li pe a ko fa sa ve ko ti pe ako o mahina o ku ka we ali ati ako ta fa na o ki ho no we sia e ai ola le nei na wa ko pe o ku na hanga le wa o mai me anga au e lahi te mataanga ke toko ni e uaku, ke teke ma uaku e whanau, pea seinga e mātu a ke nau mahi noi. O ku mahu inga ke nau ome whanau ke hea ko i ako toa, ko e nau misi ha au ako e taha ko ne alahi. Ko ia ko o ko tapau at ki hotau ka inga fola ha, a me whanau ke hea ko i hea piaku gunu ko whakakaunga ta ki hai. A pea kotoa pe o ku iai nau kau ne, o kai ne, ya o ya pe mo ai nau nau o te te we api ako koto o tuku api ako ka pa ko ki e ya pe pe ki e ki tale si te mata tai mila hi ko mahak mo ko si ape ka o le ka pe ba na o ki te ma ke ta o wakai ka pa ko ko ka fu puke o te ma ke no fai ap alo au ke ako ai ke ma fa na mili lolo o ka e vino hane ki pana tol pe ave ke ako o mahu inga o pito tau te fito ke ngahi li liu ko ini kuo kuo omi me he pot ngawe ako te ke au mai ke te ke to e la ke u aho e ua pe tol he wiki hali ake ki le ko e fuu me alahia e tene misi e ia pe ke taimi ni hii kulawa whaka foke ako ke catch up taimi ni hii kupau ke lele e ako he palani e ngawe fai ako ke ako toa pe me ake he ako toa yeah, for permanent or very structured out pito where I hold you ke move ke konga ko e au ke konga ko e ko nga ka au sia na ta mo fa ka ko he wiki ko tope ko ya ku kole atuai ke he ta ka inga o me fa na ke a ko to ka nga ina to ke na mohe lele ko fa non ke program ko na ko o si e mohe lele ko ko me a mahu inga tau te fito ke tau whanau. O nau kei tutupu, ke nau mohe lele, mau e houa loloa lele, ke nau mohe ai, nau mohe mā whana, ko uhi ko taimi mo moko ko eni, ke ua te nau puke. Waka iho nau whanki su o mā whana, pe ke awa ke uha, a hue vai ki loto ke taim lai, nau mai kusto ke nigu li liku, o ku whatupunga puke ia ke nau tolu. Ai ho nau whanki iwa la lo ua lo tolu i loto ke nau mā whana, ko ua ko lahi i he sau te okala ni o tufata e totongi wala mawhana mo saketi mo e su tokeni ko pau o kai ke ma au ki api ako tala no ke pule ako mo e kauwhai ako o ku lava le fai a te tokoni o te tau nofo i api o puke mai whana o pe kai ke tau nofo te o tuk na soli api ya o ki api ako to i pehasu ke he ia o kai alo whakamatara ke whai ako pe koi ofisi o tala anka hataki ko mau mau ki su fe mau no su fo o ko ke ha ha se ni ki kum ha su hetai min pa vai aku ngai e aku lahi to kone ap ka moto aka ok mau inga ke ha sa na ke ha ko e u aku lahi au pita hetai min o ku reward le lei au pita sa na o e na um ke ha ko ta te fit hetai momo ko ko ni e ok mau la ve i ko na le lahi ko mo esat lahi ka oleta ke om ke ha ko pe mo na tau hi le lei na mo ui ke mo ui le lei he fu tai mo mo ko ni na na lava ha ke ha ko he a ko to o ku mahino pe ku holo e ai holo ai ma u ako i he te mi ko ni ko hi ko mo mo ko ka ko ai ma ko le ka mo to ma tu to ka ma e mo ui le lei fa ki ta bai ki ai ke na mo he le lei lahi en ho wa mo he na mohe mā sana, kai mea kai mo uile lei, vesta polo ino fang ha supo pe mo ha pa ki me akai e tau iho nao sino ke mo ui lelei ko uhi ka lawa ki nao hau ki hako I hau kotoa hiko tae min ma uwawea ki nao tole fanki rai lasi oi mo moko pe aku mahu inga e ke tau toka ngai mo watch closely a pute whanau ki nao mo ui lelei ki whai ina wako e koe ma uwako ia koe mea hoko na uko uwe lawea ki ai koe whai koe ina homework se make mo to kon la help to my check it out pe e ka nau e nau pe pa como e nau ka to nau nau o ku ia at homework ke pe ngai fo ngai u apiako yon o at homework ki api ko e ua ko e ni ihi o ku mau ake device ke uksenia tu pehe para elektronika e nau homework ka o nau fai pe ihe nau fanki I tulonika oku ke lava pe ko check de he ukia tan ke faya ko o pe XSF en ai nau ko ni he me amau ho ki tamasi I puta hine ke check he a ko to ape o catch up pe mau pe on time I also in our funky homework on the site ke set the time if I homework I up tuk mai a ko pe o ku tau fai homework straight away pe o nau mak me atoko ni pe ki malolo pe fai homework ka ok maho inga ke ai routine so ka kawe homework I he na routine ko he si afi ko uhi e hange pe ko nau hao ko me api ako routine e me ako toa time sky time in au ki tu ala inga time e ako fika time e ako lau konga me ako toa pe time ka pra pera pao teke ai no hanau ki routine I api I fa time me ako toa Kai mo fu an ho nga we a pi ko sa e pe ko ta mai no to kanga e ta o ta I ho set e routine pe ke ai le ma hando funky reward he for ki ka pale e na o fai to ton mo fai pau ke routine pe ko ha ki consequence ko ha ki tau te mo le time TV pe ko ha I ta I mi ko ke na o ki pe ke routine ka ko I ko ko e ma fa ka amu ko I ke I ke ta fa na o ko ni primary school fe ma o ke ka ko ki na to ke na o Ya ha ha routine na mo ui he ko hi nga ke na al ha ke ko ya ke na au ke kolisi ko routine ko ya to kon ni lahi ya ke na la va cope pa mo pressure ko lahi oi le son ni nga me ke na wa ko I he ako kolisi em lahi ku wa ta fa na ke kolisi ko ke ha routine ya he talo tu pu ha ke pe ha ke kolisi ko ke ha ke lava ia kopa mo la he o nga o e mo hoa nga a hoa ko to tan ke te na tu ku ke sai na wa ko pe na fo I va vele ba ne ka pa te ta fa ka va ele le sa na ui he na ke I he primary school mo intermediate I he routine fa ta I me na ko to ta te fito ke ta I me ke sai e a ko mo mohe mo me ko to ko ia I he na ke I he primary to koni la ia pito ia time ko na o hake ke korisi. Ai koe ki tokoni pe ia, taimi fai homoe ka tuku mua hao taimi, e ke wakai, ai homoe ka hao ki tamasi. Pe oku ke tokoni ki ai, hake tangutu peo pou pou mo. Mo si ofi, oku fai eni homoe ka. Mantuko e nao I api ako, oku mau si ofi e nao ngā ue ko toape. Toku taimi lahi ko e nao fai wa matat e nao ngā ue, he oku mau I ai o si ofi. Ko na o mi ko ki api a pate ke tupe e ko ke na o na tau ki lo ke fai homework ki ke ke fai homework ia e pe ka ole kai na self discipline o fai homework ia na tau lupe na toko la he fai na o ka ke a ta haia ni ne si ofi ki ke ne fai ene nga o ta o pra na tula pe ia a he ko tau tau lia mātua ha ke tau make sure o tuko tau tai mi ni si ofi e na o ngawe o fai pia a ha ki tai mi o set ke nau ko hinga ke nau ngo pe o kuya me o ke ma ke sa to to pe wa ta I mi ok tuku atu ke sa ya nga we he ko me ayang na wanga ke ai api ako e ga ko ko mo to lo ke ka fa ya ko I api ka ka pa le wa ha fa nga me mo fe ma to ko ni he po nga ho nga we I api ko sa ya ko ka ta la no ma ka ma to ka fa ya ko I api ni me ko sangi ya ko ta pe ni silan lahi api te wa ko o ka ni o ku to fuhia ta ka fa ya ko tonga pe o kwenga a pia ko kotoa ke ia ha na ka fa ya ko me ngai mot pasifiko ri ke na to ko ni a fa na pasifiki ka ta te fito ka moto ma to pasifiki ai ka pau ku ya ha pia ko ke se ma o ko ke o ma lo ke se ma ke ta la no a peto ke sta pa sita to ka faia ko tong a lo se kum ke pia ko o e ke ya ha na faia ko tong faia ko pa sita le la ke ta la no a ki ai ke to ko nia ka ko i o ma se hu i mo ma se ma ko e o ku ke o ke se ma ke to ko nia ke o nga we i api me api hono to ko ni e fa nao pe ma ko me fa o si pe o ku ya eta un espol kalama a ko le aua i to kalanin pe o fenga ke ya to o kalani ka ko loto kalanin to e o kalama ni o ku te ke malo ya pita se potnga ya ko pe ko ya e ka fa ya ko tonga to ko la ko na loto la o fralele po kalama ko ni to po kalama le aua ya ko fa to os i fa palan pe mo le pato ko hi tangata ko ni a ko na usana sa tapu i mai ki na ta sa le pe na to le ni silan pe a ko la he e ma to ko ya ko moliat e taulea moliat e tawa hotawa nga fa fonua e mi i pe a o ku fai e sa ve mantu ko nga himea ko ni ko ko hate ke ya e ma to ko tonga ko o mia me o lunga pe ma to na ya ko fa ta ko nga sa ve a pe mo nga ya ko ku fai o ku ma ho inga ke fa ka fo ke fa na o ke na o e lo ke na ole fa ke e na o nga hilea tu fonua ko hi e to koni la hia ko na fa ka na e na ole fa papalani pe a ko hi o ku o me ta fa na o he ta e fa na o la me toma o na o mi o ia e nga hi apia ko kulava ke a ko i fa lele ki na to i he le fa papalani kai fa na e pe na ole fa toma pe ke na a pe na ole fa toma fa mo fu transition ai ko fa lele a pe o ia ke ta o kapau o ku ke fie ma o fa na o ke na wako le aua ke na poto le fa tonga pe e ta inta ta o kwa ko te mo mo e na le fa pa la ni pe ke se tu ta ke ta nga yako o nga yako fa i te lima o la ni una fa le le nga po kalama ko ni e le fa tonga me le fa pa la ni se tu ta ke ki na to lo hi ke a ho ki le ka man tu ko e ta mi ni o fa ka so ni ai nga hiako lau tohi. Ke lava hau ki reka ko hau mi manu kau o ako mai ki manu skolo pe e alu mei me man alipate ia o ako ia ki man teua. Ko e ako e tai mini fukasouni te lava o alu pe ki reako o ku ke nofo ofi ai. Neongo o ki ai pe ai out of zone chances ke u ke fa mau ke u ako e ni ihi pahaku toko hongo fulu wa noa pe wai fai nga maali ke apply mai ki ai ka whanau me out of zone. Ko ua ko lea wape, o ku ngofua i ke hau koe mawhaahia fei tūpei o kala nini, o enroll i haa ko lea ua ko i hi, o ku ke fie mao ke a ko lea ua hoki tama. Ai ka pauko hoki le ka nofo ia i manu kau kau ku, fe a ko mai ke haa ko lea ua i o tahu, o ku ke lava ko ia, ka pauko ke lava commit ke omi hoki le ka he a ko toa ki ai, o ku ngofua ke hau ko enroll i o tahu. Ka ihe ka ko hi oku osi to fuhia hata ngahi la he ko ni i South Auckland mangere ko otahu ko manureua mo ufetu ko ni ihe mahia ko wi aya ko le awa ko e ki me peta na ufetu ka nga ki ai ko ta ka nga ko la ha ka ku ke ngongo ku kamata ke mole le apia pe kamata ke moli a tu mo yanga fa fonu a tanga fa tonga fa na bu sanga mo papuna kum ha ko le au ke al ki ai o ka pau ko ho ta bu ai mo o fie ma o pe fa mana to to pe ai ma u a ko to ka ngai ka le ka ke mo i le lei pe mo ma u a mo e ho mo ka ke set ha ki routine i ap ke anga ke pa na u he to kon ke na wa ko pe a to kon ke no set up na to ki he ki ka ha o na wa ko he ko ri si pe he fo ke university pe a mo ya ko le a wa pe ma ha ko na me ala la pe ya ko to to mai i he a honi ke to kon ya tu mo vai va he ap ka ki mo to lu ta inga fo la ke to kon ki he tau no fo he fo nuani o no teke o ya ko le lei e tau fa na u o fa tau ange pe ma he fa na u ha hai ta ua ko lele i he ta uni, te tala monua ke te kmoto mātua ko e kauwhai ako lele mei api, pehe ke ngai kui a pehe fo ki he tau whanau he akok nau whai he tau koe ni ko ia pe ki tokoni ko atu e pompongini o whalahi ak malo au pito
0: malo au pito I ho kau mai o tau kau whataha I he huani molavia pia mo e koloa ko ke whakaina sia ke le teo tonga o Aotearoa pia ko mao lau koloa pia mo lau munua I he tāpua ki ko ke vahe vahe mai ke toe whamanatu mai e mahu inga koe a ko pia mo no toka ngai koe a whanau ko hi ko e whinga koe e whanuani pia mo tala mo no te pege te koe ngai whatungi anu kutoa pe fui se mai pia mi pini taongi maa sabate whan kilesia malo apita
1: ia malo apita mo no soa
0: io tau tai mi oku toe meni te fitu pe a hako hanga fulu a te pe tau ngai tua ki koe ni mo an tau ngai hiva mo tau tai tare pe ke tau polo kalama ko ia whakatau ke I he ahoni pia me he society pia nuku he tulu pia mo fulaha whae pia he tau whakakoloa pia me he au sia pia mo e tāpua ki ko no, inasia ia e society ko ni te vahe vahe mai ke tau kaunga inasia me kaunga whanonga hono katoa pia le te tonga o Aotearoa I he pungpungini hoko pe ke whalotolahi pia mo e whiako aki mo toi whakamalohia ngia e tau ngahi mo ui pia mo e tau ngā ue u tau fuesia e whanuani ku hui beke halerei te tau inasia I he kaha u ka e o atu moe ngahi tu aki guni pia mo ngahi wa mo tau tau tare beke tau proklama ku ia tano I he moe lerei
2: Hey, where are you two off to?
3: We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours?
2: No, this Nana is too young.
4: What anymore, Nana?
5: The agent's just come down. That's you and Papa too.
6: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
3: Please do it for us.
5: It will come in the mail.

0: Kuia le te otonga o Aotearoa pia mba tau taimi o ku osi miniti ni mba pia mehe hongafuru. Kai whenga maare iko ni kua tau pulokala mba whakatau ke ia pia mwe society kua fulaha pia mwana kuhe tulu. Pia kua kau whakataha ni pia mwa Salome ke te whai mwa tau whakakoloa. Wanga mwe whenga maare iko ni pia mwa Salome ke ne whakawhiloa ki mai ia pia mwa wahe wahe mai ne ui pia pehefoki. Ke haa ku ne kaukia I pia tukuanga whenga maare ka nika salami kata whamu me mwore ki tukutu hifo si isi I pia hore ti o malo.
1: Malo.
0: Iyo. Whenga maare ka nika malo.
1: Malo e lelei tau malo pongpong ini. Tega ke whaha whakaho haaka koutou motu pia whaftai laike o tua mafi. Ko hui ku whakakoroa aki au e whatongia ko e ni. Pea ko whaftai peke o tua. Tau yo tawa usia mai ai polo kalama ka ko polo kalama ai tonua o faya ya tupu ka ko loto ka ya no ko fora o ko fa se ta e pe heu a ko ni ka inga fora fa mo le more yang yao ko hoku ingoa ko salome liva buna ko kuingo aya e toita u ka ko hi un ave aki periva en agulene mai ke fonu ko ni manatu na ku nofo kau he kau o va he taim ko ya pa na ku ave aki riva ko hi ngalo to o ku aya un ave aki ko ka ko kuingo to to nu ko sa alome ka ko fa fetai pe a ko ni kai na sola ko e ma ve ki fa ngama ri ko ni pe a o ko ko re fa more more pe ke tek motor kai na Kohi he koula de ipe o ku torahi a teki moutolo kai te mouhanga o iloi ai ti film o tua tua koen. Ko au ko kutupu anga o ko tupu e tangata eiki ko Silia Stol ka koe fai te kau ya asia siwe Siliana. Pea ko Silia Stolu nai ma hoa ya ki tataka motonga ke fine eiki ko Seini Lomori ka ku tolu ka kuona whakatou pekia la oa. Koe kuku fie fie he aho koe ni koe hui koe fie mao koe ai taranoa aho ni ke uwhae ha vahe vahe o pekau aki ngoianga tu unga o oku mhok whamiri I he fonua o tau tupu ai ai e koe louto kai ano. Ko Silia Stolu nai ui peia ko Silia Stolu ua ko ene tangata eiki ko Silia Stolu, kana uye ko Silia Stolu uluaki. Silia Stolu ko ia, na ima uho aia ke fefine ko Akanesi, me iha avakatolo. Ona whanau iai ena ua whanau ko eni, aia ko ena toko fit. Ai whanau, ai o mātua ko eni, a Silia Stolu uluaki, ya mo Akanesi. Ko Akanesi ko e tupu anga Akanesi a me iha wakatolo pe au ku. Tupu a ia I he whanau ko nai tupu Akanesi ko whanau e toko wha a ia ko tolu te fine pe ko e taha tangata. Ko nau tō ngā ane a ia ko Akanesi pe a mo komere naite Akanesi mo I kantari ai pe a mo Salome ai whaingoa ki a iau. Kai mari Akanesi ya Silia Stolu uruaki o foraha. O Silia Stolu uruaki mo Akanesi na na whanau I e whanau e toko fitu. Ko uruaki ko maha ko mahalo I pēna e kai ke puma pau na e lalahi ang o filmatu a te fine I kau tamatanga ta. Ko fine I ke taha ko lute, ko se fine taha ko mbere teusivi, te ato ki hoko hoka kau tamatanga ta. Ko e te evita tolu, o se osaia tolu, o suriasi tolu, o etuini tolu, pe amo finau tolu. Ko e kau tangata ko e ni, fa amore more pena ataku ko santu ua. Ko e whaamiri ko e ni, ko e whaamiri ma siwa I ta. Na kai ilo ha mea I a, ko e lo tupe taha, na ilo ai a whaamiri ko e ni. E tupu ko e a se fine ko lute, iai ene tama kono o fefine na e maria e tangata e kwai te kau ko take I whanga ko niu take I whanga ko e o mātua ko e ni o kurai ona po kati tanga ta ekritika wia ka unofo isiapan aya ko vani ta keifanga ia ok fai te kawa vani ko se fine hono wako mere te usini mo mea ipe ka inga mere amanaki ok tupu wai ai fae a mere amanaki ko se fine lahi na maria ki hahake kai ke ma le fe ki he family i hahake ko e tui one toa mere ane na mari ki family ko ia pe i ai a toko taha o ku kolosa na ma hoa e ke toke ta ko ari si kai ke ma pao hiko toke ta pe aho ko ai se fine taha ki se fine si i ko ia o kune keito e ai a ko la vinia na ma hoa e ke i ki i po amotu ki e wakasi uola koe tuonga ane na e toko taha pe whanau koe ni ae ko ki motua ko mereke whonua koni os pe kia ka hoko at ke whamatala o e kautama tangata koe tangata eki lahi ko tangata eko te vita tolu ka atoa ki nau tolu e whanau ko nau osi pe kia kotoa ka kuai pe ki ha ko e toko taha o e fefine taha ko mere fori aia o kui Amerika koe o ki mahanga o ngai ae ko ki tamai fefine o fai pefe tu utaki ki ai. Ko fika ua ko sai atolu, ko sai atolu ia, kana e nofo longolongo ia, he ko tangata eke na e alu ia he tau, o ma uandu ki konga kere kere ko e i longolongo, ai aku ne hanga ai paka hingo au ke change liba, ko ku hingo ai, ko sai atolu ia, i longolongo ia. Ta ko hoko lewa ki ai, ko tangata eke ko suri asi tolu, ae na e ui ko suri asi tolu ua, ai aku tupu ai au. Te hoko ai a tangata eki ko etuini tolu. Ko etuini o kuhano poha lahi o ku whaifeka uia ko Reverend Kemweri tolu. E ko e fosisi taha ko whinau tolu ae o ku ui ai a e tupou reva ae a ko ne pekia ka kuhano poha lahi o sione ni san tolu mea peka foraha o ku whaifeka uia. Ko e kutangata e ki te utara noa ke tupu ke ngā ue e kutangata e ki ko fie fia peho no o mai e ni ke si tala noa e ke e kutangata e ki ko e kutangata e ki ko suri as tolu na ko hono hoa ko se in tolu me ita tamoto na e na hoki a pia ko se atou tai u lave i peki ai ko samatala pe ai ai o mātua i e tahahiva ni mataha ke tahiwa ni mawha. Ke tahiwa ni mataha, whanau ia e whimotu ai taha. Ia koe tahiwa ni mawha, whanau ia e au. Whamoremole pe ka inga, koe ongo mātu ani, talo e na alu he lotu, koe mau tolu e whanau e toko hiva, koe whaere i pe ia i he ngahi kolo kotoa pe na e ngā ue ai, ai ongo mātua. Ai e koe ka mata e na ngā ue me si atou tai, o na huke a pia ko, pena hi osi me yai e taiwa ni mafa ona alwai ki eua kamata e na nga ue fakafa yako pe i eua pe a na nga ue ai o matua ko ita ue fa pe kamata lewa na hiki hiki nga ue na hiki me yai ki holonga vava ko holonga vava una e panau yai e finmotu e ta ko koe ia te au ko enserina tolu pa na hiki mai ki hung a upe o whanau iai ho mau ki tunga ane nai toko tahape ai o whaise kau ko Reverend E. Kani, whaise kau I kan tō. Pea, mau hiti mei hunga I whare vai o whanau iai ai toko taha ko luse ane ia. Ko whanau ko ni katoa, ko e whanau I pe I he whanonga haro he ngā ue. Pea, taki ta ufa he ko he ko nua ai mau hiki hiki holo ko me ai pai kai ke ngata ai mau alo me fare vai o mau hiki mai ki ma ufa o kita o pe ua o to ui ki ma to lu ui ta ta e kia ke alo ki ni o to ta ta ko ni alo ki ni o to ta ku fo ta wa e fa ai ta na ia to ta ha mau hiki mai ka ki ha a feva ko fo hiki mai ko ki ha a feva ki ma ufa ngana. Mahuti mai ki maafanga Na kake lava ha mauta o pāi, te atoe ui le vai a mei ai, o hiki le vai ki haa tewa. Aupa ki haa tewa, na ipo imahina pe tolu, ke ki umau ke tolu ke ono, pe a mahamahake, tangata e ki, pe a omfafari mahake ai, o ki hau, o fai hono fai to, pe a mau hiki mai ai, whaka hiki mai rewa ki whanga, o mau nofo tari tari pe ai, na mauta o pāi whanga. Mea I pehe kakai o whanga a pilorevu, ai anga ngā e mau ngā aue. Te ikai ko ia peka mau hiki mei whanga o aruki nuku nuku. Nuku nuku tau e whā ai, te poaki mā lolo ai, e tana ta e kiko ene ki I poaki pe, ngai tau si I pe. Te taimi ko ia ko whoku hifo e tana ta e kiko ko amanak havea ki tonga, te hauri mai amanaki. Ke poki a ngahe wawe taha, ko ne potu au tatari mai. Ai e, ko ne hiki mea ki e ua. I e taue e whā. Te osiko ia, pa nau hiki mei e ua o honua, o nau hiki mai rewa ki kolomotua, taue whā, pa nau aloa ki kolofo o pūre ai, ki tonga tapu kātua. Ko e osi ai ngā ue, ko e tangata eiki. Te ko hiri ko ene ngā ue, ko I ai pa nau. Te tukutuku ko ki api, na nau te tukutuku pe ki fola. Ko mahino ia koe, ko tangata eiki, ko tangata eiki a fola. Whamore mōre pe hou ei ko fola ha, ko whai se kauni, ko e angai tu mua o ene ngā ue. Te ko hono mo o ni ka inga, o ku te a koe me alahi. Ko tui pe, na a kua koe me alahi, I heanga o e mau fononga holo he ngā ue. Ko ki mato luna, ka nau ik mato ko toko o hiva, ko e lahi ko akanesi, ko ne pekia mo ere noa, ko ne pekia. Ko ango pe fine na whaere, na wai a e tonga he ngā ue koe a. Ae o mātua. Ko toenga koe ki mui ko mautolu ia, na mau aruholo he ngā hue pe mwe o mātua whanau ki mautolu he kolo ki he kolo. Ko hono mo ni nai lahe ngai whai ngata, nai whai e kono ngai se paki koe mwe whai ngata a ihe anga o ngā hue ko ni mea e pea e ki nautolu koe kau whai se kau. Mo ki nautolu, nau whanau he ngai tala noa e fono pefononga aki koe a ngā hue. Ko e fono ngai holo na e whai ngata. He ko hiki me he koro, ko e kamata. Kamata ia wenga ue ko ia. Ko ne mei mei hiko, ko e no fo, ko hiki ke koro e taha. Kana te he anga inga ue ia wa no tu. Kana I kai ko ha mea ia ki te toi. Tari ko aki a tukita, o ku te noko, o ku ha, kuke te tamai mo e ha. Ko manaku roto pe ki he taimi na mau, ui a e tangata e kike hiki ki niwa tok taku. Na hao tangata e ki upe I. Kei mo oi pe a tolu ua. A lua te tangata eki ki folaha. O whakarea ke tangata eki. Koe haho loto, ko awen, ko hau, ko loto peke ki poaki, ko sio ki rangat, tunga o kuke ia I. Ka koe tari koe a tangata eki. Alu koe tarango fua ki he ui. O kumau ingangi ui ia.

ngā pua ke o mātua ki o whaenga aue ai nai uki nawa ki ai. Pena alo fo lau, pena e lava kwa hatau, ku whakahoko awa tue ki ai, ko tangata e ki e nia kua tahi ono ui mā oni oni. Whafeta, kono moni nei kai tue whafe te turi turi mai ke hange koe tai ni mi ke tariange kai o i kai, na e mā lolope a koe, stai te a koe. Ko tu ngai e ngā ue a koe. Ka koe uhi koe taraloto e a koe ni i e anga ngā ue, ke poronga ake ai ongo mātua, nana fononga holo ie sai nga ta o fononga o alu he mea lere alu ki tahi cheka he waka polau te kia ke mau ha waka puna he tai nko ia ko mata mai ko mea koko ko ilo i ko ke mau tangata eiki ko tangata eiki na sai malo ia ni ngau ka lau mahi ko tangata eiki na nima mea na au ki uta na au ki tahi na kai ngalo ai hono kato ngia he lo tuna e mo mo kene lo. Ko mea kou mou ilo i ke tangata e ki na mau hiki mei he kolo ki he kolo o si ai pengo ue ia e tangata e ki tene tō ke alua te tai te kau koe o koko o kai. Mau hiki mei he kolo o si mau pe kolo koe i he ngawe e tangata e ki tuku ai mea tukon a ngō ue ke alua te tai te kau koko o mau mou ime ia. Ko uko manak meri e ia koe ke tangata e ki tuku ke heanga e ni fai ai mea koe ngawe kwa rau maari e. He nai a lava peke mau hanga kwa tō ngai ane ke ohi mau kakai. O skolo, hange e pei a kua ha whāmiri. E mau hiki me he kolo, ki he kolo. Ai se tāngihi ai kolo. E seo mai ke se tukutuku ai ki whāmiri o ngā mātua mana whānau. Ka kua uhi kua mea na mau hanga kwa tō ngai. Na e re rei au pito pe ene ngā wepaka lau māri e. Mene tauhi ono kāinga i he lotu. Tuku ke hange ki ta whaaki i ana e whaaki. Taku pe o pehe ko, kono roto i hola haa ia. He koe tangata e ki, o nā i ta ia. Kai ke he koe mea ke he ia. Ka koe tala loto pe, i he ngā ue, a tangata e ki na e whai. Ko tangata e ki na e tokanga ke ni ngā ue. Pena e whalanga ke aia pare te ni ke anga ue ni ngā ue. I e whi tū ko toa pena mau hiki ke ai. Na mau hanga papa tō ngā e hange na hiki holo pe tangata e ki ia. Me he kolo te upae nau langa ke kolo koe, langa kolo koe o pehe. Hange koe o tau sio kia he ngai taini me ngai kau fai te kau posi hi kia te kolo koe koe langa e kolo koe hiki me na e pehe e anga tu unga inga au e tangata e ki. Ka kohono mooni koe mea ke ne whakalau maari e he kai ke hwanga malanga ia ni re rei ka nga mau ilo pe a hono re rei o ni ngau e he na e ofa ia he kolo ki he kolo ki he kolo. Ko mau sio loto inga hi aha koe ni ke tu unga na mau hiki me ai me he kolo na mau noko ai. Ko ono mo o ni kei whaka ofa, ka tau tau te fito ki tahi. Na mau nofo mau tō, na mau alo ngā ue i he taimi, o i kei whaka ofo, whaka ofa e nofo. He whare, mo e maunga mo ui. Ka koe taimi ko ia mo mea i peka inga, ai ki tu unga vahe koe, ai kau whai te kau he taimi koe. Am sia kua ngani, kua nā wala nā tō ke pēsi, kua whonu. Ko mau kua ngā, koe mā lo peka koe whakita e ofa ai e ki o mau kai pehe ofa ai e ki o mau mo ui ai o mau hao ai ke aha koe ni ka ingo ke tala noa o kuro roa e tala noa ia o e hanga ngā ue ka koe meri e koe na mau kai he ngā ue e mau tangata e ki na mau foki koto a mai peki tonga toka osi ai ako ai ni i ko au ia na e kono mo ni maha ko au pe mo ngawara lahi. Na i kai lava re le a ko, kai omi kei si iau ke whonua koe ni. Omi kei si iau ke whonua koe ni. E kai ke ngalo ia te au. E rea mai a tangata ki alo kumaha mo ui. I ene amana ki ke mawomo kumi mo ui ke tokoni ki hene ngā ue ki whakakato hono patongia. E na hawa iau ia ki hene pitu ono. O si hene hene pitu whaho ta ake te lahi. Ha mo ku tehi na tau ke te taha i he fitu o mau nofo e fonua koe ni o ngā ue o tokoni ke fua e ako a kautama koe mo fai e tokoni ke ngā ue a tangata e ki i e ni ngā ue whakalau maari e kono mo ni ka inga kolaha samore more i ki mau tolu o mau lau kau aki o mau kolaha ko hui e mau ilo ko tupu e mau tamai mei kolaha. Neo o kwe hano tafa aki kono tau ke te lahi ta. Ai o kutupu aia e pipopo

0: ana ko o sia katolika e ko o ma ko tangata eki ia ko ma ko ki tanga no tangata eki a suria stol uaki na katolika ia ko tupu anga katolika ki ma to kana ia nga we hala tangata eki ma na e pehe na e to e me a e saka me ni ki e ni nga au e pe ta e patere pe o tiko me pa hola le ba ia ko hola ko a to uaki o hola mano fi I fola io no kainga fola Oa wai pe ke ahoni o mate pe I fola te au tam pe I fola ha etana ta eiki io ma mara e whaka whaka ko yanga o tu o sa Ameriko e ni na ataku o pehe ko te sanitungua ha whanau ka ko tuku o sa Ameriko e ni o tuku ai e hako hako e tau fai si kau toko la pe kai ko ya pe to e whanau me mau whanau o kuyai me whanau nau tu tuli tuli tuli fua ha ke pehe ngā ue kau tangata e ki koinu, na alu, hinga ue a e ki. Ka koe uhi, o kuna kai e me li eo inga au e tangata e ki, o a o mai ke mau tolu, o a o ke mau whanau, koe mau whanau, na e ave o tuku I tonga I tangata e ki, o a koe e ki nau tolu I toloa, mo koro sefine. Koe anga ia koe tuku a whanau koe ni. Ka ihe, mo me niti koe ni ka inga folaha, ona mo pe he ku ngalo e kola haia te ki mau tō. Ne o pe te mau o mau ha koula mo siri maka he kai ngalo. He kai ngalo yo toi fola ha. Taka te tae pe kue kai ngalahi o kofi e tia ma faa ki taulaki na faa whakarea mai. Pe a kau mou faka more more ka pau ki kai ke mau hanga katoa ngā I ki mau tō. Ko I kai ke mau si ilo I atu a kau fola ha. Kai nga fola ha. Homo ngahi ingoa. Ka e mō meni tiko e ni ko upie tia pehe nā kuki I whakare atu pe ke whaite ka au. So ana, pe upie se e tau klupu whoraha e tau klupu whoraha pe uke iho kuatpa pe pehe whaite ka au. O whaha ongo pe ke ongo taki. Ai a kuai ongo mea unga taki ai. Ka e ke o whakafie tia mau pe ka inga whoraha. Mō mea mai manatu pe ke aho koe whoraha koe nusilani. Na maurere atu ai mo mau ki whanau ko e toko la. Hangei a fulaka laka koe mi taha motonga e taha koe mauru uru koe whanau. He na anau tu ut whaira po au ki whanki vare vare. Toki tom, tohu, peo tu na I teo teo I peo ma. Ko e toko lahi a tupu koe o mau tolu I foraha. Ka koe uhinga koe ia e ka inga. O kua o peke mau ki whanau koe ni. E nau pore pore. Iho nau konga foraha. Taimen I pa Fahan ke kau matu atang atas hama ngahi hoa. Wah, apa fahanau wa ui kina tol kue kau polah. Kai fese hau nau tupang aku ho umai taha, ho umai bak watu taha kue hat. Ka koe ui, ni fahanong pe fahanau ya he mau. Mo ui aki kue polah neongo, naikai ku mau tolu kua kakai no ku polah. Mau hangi pe mau tolu kue talaloto kue amola biya. Koe kui pe na e ilo ina nau no ku polah. Koki mau tolu ni, talo e mau alo ma tohe ma tu ahenga o e lotu alo alo ai pe o ao ke mau ao mai ke kuonga koe ni o mau manoko I o mau ngai whaamiri I muri ko whanau ko toko ua pe to I tonga ka aku tupu e whanau me whaamiri lotu ia I tonga e whamore more na kou tako pehe ko whaamiri lotu o ko mo oni pehe ko tupu anga mau ki whaamiri ne o e mau masiwa kaisi turi turi pehe lotu Ko tangata eiki ko mea pe ko manat meri ki tangata eiki ko ia ko tu ko tol uaki se ko ia pena e ai ke ki hingo tu ko ureva. Ko tangata eiki lue lalo. Ko ta lalo to mai hukta o kete taha. Na na lue lalo pe me I folaha pe he mai vai ni pe he atu inu ale pe atu o alo au ki ke ko tolo api ko fefe tu na na lue lalo ki ai. Ko tangata eiki ko lue lalo pe ia me I folaha o au ki lua alo na te he anga e lotu go e tangata e ki ko ia. Te au kou tui, o whatawa ne peke whanki whanau koe na mautoro o whai se ka au. Ke nau mui ai ngā ue na e whai he nau kui, mwe nau kui, mwe nau tamai. Maharo he kai lawa e taha ia tui e suru e tau o ngahi kui ko tupo o tolu uluaki. Sida si tolu uluaki, ka ne hongo o whai pe e nau tuli tuli ki e mo no whaheno hino ki nau tolu. He mo ui lo tu he koe mea pena I lo aki mātou. Nā kai ilo mātou rea koe whi tu ha whainga business, whainga tu maarie. Koe ki ngā ue pe koe ni whakalau maarie e lotu a eki koe a pena I lo I. I anga koe mau tupu ha ke. Pea Talamonua getting out of the Apego Mo Fai. Somebody more eggy my soul, Capaun, I go my woman, my soul, Mutam Lea. Kakawi, Fiestia, Koi, I give my soul, Mahino, Glad, my soul, go for a hat. Oh, okay, my funky fanamo, my funky Mogokuna. Oh, now Fiestia in our door, Ke Mahino, go for a hack in our door. But why Fiestia take my soul? Mauilo. Mo ui petu unga fare o ma tanga ta e ki fora o fora hia kia e fora o fora hia kia a se aki ko ho ai tu ko ureva me o ko pe kia tu ko ureva a ko a se aki pena ku ne kei mo ui de leo o tau i a ma a ti fora o fora hia kia te ko ka ma fa na u no koto a pe o fora hia kia ngai fa na ku to a pe I fora ha me ha ha ke ki hi po Pamore more yang au pai kiu lava i loi kofi a nukwe tulu mo na vai. O pala hias kak mo tol ka nukwe tulu, ka na vai, ka roto polaha. O kumo I nu silani. O fa amu peso tawa pepe toi. Ake mai e tau. Tau union I kofa tau konua. He koi mea faka maa fana. Pa koi mea ai au ilo ai ho tau famiri. Pea ilo ai ki tau tol koi polaha. O tau pataha koia. He fai fai pe amore e tau ngai he tūtaki a tau tōlu. Neongo kwae whahinga ko tō tau he whononga mai koe mi he tau pēna tau whaka iunioni ai. Mai ke ahon po tau tōlu enu tau kei tō heni. Whaloto lahi atu pē ka inga pola. Moutu mai pē ke tau wei e tau kotu ngā wemo e tau iunioni. Ke mo ui he koe mea pē te tau tō se tau laki ai. Koe opalahi atia mea te mō tōlu. Ka kwang e koe lau. Ma lomu ai ome sa inga maari e koe ni. Ke te silave ai. Ke mahino ai. Ko ki mau tolu pe koe ka fola. Ko ki mau lau kau aki pe ho mau fola ha. Ko ho mau tafa aki e taha e mau fae e. Ko tataka motonga ia. Kana e tange pe koe tanga. Tango tala noa pe koe fae e na. E mawahe pe fae e. Alunga au e koe e mau ongo a mau tolu. Pe a lua e mau fae mau ton o au pe ia ke ne osi e nanga awe. Na e osi e nanga awe I na fai se kau pule I koro ko ou. Pe na na poki pe ki folaha ki ako ia. Ne ongo na nao atu koe api pe o tupo ureva. Pe na na alu pe kia I ko loto pe nisani ki na poki an ki folaha o no foe. Pe na na poki pe ki ai koe kolo ia. Ke mahino ko tupu anga ia. Oia guai o falahi atu. Mbae tala monu atu ke fai se kau. Mokmo tolu ko toa pe fai pro kalama he aho koe ni. Ta wange pe ke ya hato fai nga maari pe hen he kaha u. He tau toi se vahe vahe ake a koe mea re re. Mea re re se ilonga ki. Moe se vahe vahe ake foro fora ko foro. Ko tala noa foro fora ia. Mahalo sai ke tupe ke kau fai se kau ke nau kaka ho. Ka tau tala noa pe tau tolu. Ha me a koe e whakalaka lakai. A e tau ngai whaamiri. I fola ha. Koe mau ki whanau wha mori mori ka fola. Ka pau o kie mau e mau whanki whanau ke kau ate polo kala ma o ble whanki whanau na mau ki whanki ngā ue. Na a fie toko ni ke tau ngā ue e nau kau he se vahe vahe aki. Ka mau pe tūtaki pe ke whai te kau o ku mea I pe he whai te kau e so ana. Ka ke o ko o palahi atu na ku o ku ose u taimi. Ka kou whakaongo ngā tupe
1: Iyo, salome koe lele pike tata.
0: Malo mama ome sanga maari. Kau toi foki peki he. Kau toi tana noa peki, kau toi tana noa peki. Te buongo mātua. Kau o atu pe tana noa ki he ku famili e. Ka e etu tamai. Ko akanesi. Ko tupuia me hawaka tolo. O ku tala noa loloa ka omea ko ia. Ko le fae ko la vinia me hawaka tolo. Ka ko akanesi. Na ia no taakete ko. Mene naite ukuha ana tahine koe na oku koa o ko blamtangi. Pea ko akanesi leva hoko. Aini ukuha I mautupua ki mautolo kupana uko eni. E kona ki tunga ane ko hen le tari ai, ki kan tari ai, ke tamai a si peri tari ai. E ko si si taha ya nao tolu ko te fine ko salom, aya ko au ya kui ki te fine ko ea. E ko ki nao tolu, kono mo oni oku nao ihe ngahi tafa ake keheke, ngahi ngawe keheke. io. Kako hui, o kofietia peko no omae sanga maare koe ni, ke ulave monu kia e ke kalanoa. Ie, aho, ke kola, ka haue koe nuna e sae e gomo madua. Kako e kope kalanoa ke ngai konua na mau aluai. Ihunga, na mau ihunga, lolotonga ia, moe to ai, a faa lahi koe oe ono taha. O hiri ang e te a faa e ono taha, Sanau I mai ho mau ki tunga ane. Ai o kui ko ikan tol. Ko hunga. Ko pehe ko fonua ia nai mama o taha ia I wawa ko ki. Ko motu ia nai mama o taha I wasi I wawa o te kolau aki. Ana mau alo nga ue ke. Palata ki ko ma ia. Tokola ia e taim ko ia. Pea kono mo ni. Na hange pea ha mau family aki. Kolo ka fonua ki o. Kolo ko ki motu ko ia. Mau hiki me hunga. O pehe mai ki pare vai. O pare vai ko ki motu ia e taha. Ko e hou eiki o ki imot ko ia ko whakatulolo. Ko e hou eiki o ohunga ko puliwai. Ka ko mau iwi he ko whakatulolo. Na e maa lolo e ki tahine taha moko hoku tua I pare vai. Na e loto I whae eki a de pekito anuku o kofi. Na e loto pe a e hou eiki ke om pe o whae pe I e saipunga hipo I e ene tahine lahi. Pe au tanu e iwawa I pare vai. Ka mau hau ma tolu ki tonga. Koe aho whakalolo ma ia o inga au e pia. Ai tangi e mau pae. E tuku ono ki ofine. Koe rea mai pe anō pere. Alu po pae inga au e. Tuku pe aga te au ke tau. Te aku tuku e peo kere kere ai ki tahine ko ia. Kau se tai. Se mau ilo tarango kua e mau pae. He ui ai o tua. Koe whanau ia kure ke hea. Koe o tua o kure ke ai. Ha ui a pae ngā ui. Tana mau pōku mai rewa mā tōku mā awhanga he taim ko ia. Mau ki noku puka taimi te mā awhanga. Osu mau maheni lolo tonga, mau maheni mō tolo. Kua ui, ke hiki. Ke mau tō hiki o ki niwa. O tō e mamā oanga niwa tōpita. O aluka ki niwa tōpita pū. Ka mau si noku ki mā tolo lalalala hiko mau tōko pākua. O noko ako I tōngu. Kai alu e ongo mātua. E ka aina, me taha ia ngā ui whangata. E mā rai mo whāna u. A kauhi koi hui ai o kua ke ongo mātua na na mahu inga. Ke tāngi talango fua o hange koi rea na e pahe tangata eiki. O ki mo tolu he hui ai o tua. Tuku pe a mate e ke tāngua mate. Ke tuku pe whāna ui ai tonga he tau te he o tua. Pana anga te he mau no kō. Alu ki nau tolu ka mau noku ki mau tolu I tonga, koko atua e ako. Mau hiki mei, nau hiki mai mei niua, o mai, o au ki haatea. Koe o atua ki haatea, na I kai ki aha ki lo pau ki haatea, koe hui he na mau noku mau tolu I tonga, koe o mātu ape na e o me mau kusia ki tangata, ki tama ko mahi ka kulopo I kastreeria ia. Koe nau tolu pena e o ki aima un kiua I iki a mau tolu. Aia ko silalahi nao tōku, aia ko ika toto, ko ika ane, mo ki mea taha ko nite ane, ko taha ko mea, ko ki tōru pēr nai ombu I mātua, no ko toa mā tōru, tōma he a ko, na te he a te mā uo holo ko he ngā uea heiki, pe a oki a pēra, na kai ose ngā uea atangata heiki, pe wina I maha, ompa pari maha ki ai, o mā noko reba ai, Mahina pe ono na uno ko ko I a te va o mai le va na to ka sok mai le va kito o a vere va na to bi va lo lo ke ma uno ko ai o tau te ki ka I na lo tu ko ia ko va lo lo ha ko hi ke ke pa se uno pe ke mo u ia na ta e ki pe I ne mo u le I le va ya to I pa ka hi ki I le va mi va lo lo o mai ki fanga Ko whare lotu o whanga, ko ka mata ia ma ngā ui tāna, ma ngā ui whakalau maari e peka I lai lai tese, ma uto kono ki ngā ue I ki whare lotu o whanga, o lāga ia, o I kai o te whanga ia, e ka inga, ko e noko koi whanga, mo mea I peo mo te le rea ki holo he, e ngai mea le re he hala, ko taimi o ku uha, te au tui. E nā mau e lalo pe he vai o kū ke he mau I whare lotu. I whare lotu na e vai ua pe vai moe. ya hai ko lau kana elava penga we lava pelo tuia hai pelo tuia ko solo to la hia ya no ko no nga nga we kainga ko ma ma wa ya lo to la hia I say you know we for a lot ko ye na ma sio to no penga mo ni la tala no ku na ke na ha ke he mo un I po hetele a tu he vai na ya no te he ko no nga te wa na te he te ko no nga ya ko he na we lo ko so ka lo to la hi o ku vai ke te mo to ko na mo ha ye ko fo ka fa se ka mo fo ka more more am sie mo to le ko nga ni ko ma me alegre ma me ke ka ko ma ko nga na ma si ya pe vai na ma ka ka pe mo nga na ma hi ko he te rea kana ta ko no nga we ko to pe o i ku pe o ma ba ke o te nga we ma ta na ta e ki ko ta ta nga ye mo o ye sa mi ko ni ka nga ko la ka nga lo to ka ya ma Kalau tolah ya tetik motor, kita yang awe pun nuan kamera mereka kita mau anga si pola. Karena malah tu mau anga penya mau alwe lotu. Kalau tu efek tak tahu tak kau. Hei, mohon ya leh ya kau naik pai kau ini. Asal si kau, malah kau mohon. Kau ikai ke tu ikut si pola aja motor hepen. Aku tu ya, follow pe aku lah to to hitap pe pola hai hai. Aku tak hanya nak tahu dia pola hai ahon. Kau lah si ai. Kau tak ada eighty. Kau nak dia dia keun kita tu kau tahu pola. No ni ya. Kau family kita mahu tu kau sekolah ya tinggal pergi tinggal pola. Kau ni mahal kau ni terlok kau tak ada eighty. Kau ni. Kau tu ai nak tanau. Mau apa itu uma coisa. Benen o pepe na yaha irere na mafai. Kana sai aqui tem uma irere taha he o matua na mau sio to que era na. Tanto do meia gua pola ya ya. E na ua o matua. Sai te la amo u. Ha que he bom o meu tere. O tai milan ko uha. Ko mata sia tu ai uha. Ko tau ha ko mafana ki ka ku he di ku he uha. Itu ko ne ala ape. Tau tau ai. Ki ko mai. Ko e tope ai uha pouri ta me ni. Ha ta me ni ko. Vivi ku he uha. Ka ne on o ia. O ma sio pe ke ola en au ererei. O en au he lotu. O pai dia pe e o tuaya e tangata. Ke pai en au e aki a ene loto tui. Palala o tua.
1: Malo pite salome o o mie koloa pe mo ta poaki e famili ke ina se te ka unga fanongo no kutope. Tau ka fata hewe gale te tonga o ate roa pe a koe wha koloa e katik motor. Ai kuna pe a mawhiwhia noa tu pe he ta poaki koe. Tau angi pe e mau a wha koloa e honi pe a tala muno te pe koe ki ate koe. I e maunga kresa.
0: Malo pite.
1: Tau tai mie utoe miniti e... Tātaha pia hoko ai tātaha. Ko mo te mea mai e ki he vahe vahe pe mo tala loto ko fai e taha ngai fae pe me se se di ko fola pe me nuke tulu. Ta ko hanga I nasi ai he tāpua ki ku ni au sia. I he ngā au e toto iwi e tamai pe mo fae I he loto. Pe ana e tukuange api pe mo hono fie maari e. Ka e kaunga I nasi pe mo e nao tolu ko toa pe ku oui. Ke whae a hono whee lau lau e mo ui ko hi ke tau he tākanga tapu a tuaka koe siasi. Pea mono fui fui whakalau maari o ngahi potu ngou e hono kotoa pe. Na e whae a e whanunga pea mo e whaa utu mauku I helo tu pea mo e ngāu. Pea ko toa e koe tāpua ki pea mai whāmiri. Pea ko inasi a ta e whanua. Pea ko hoko e koe whalotola hi ki he whanau. Pea mo e kaunga muiaki hono kotoa pe hala whanunga. I he ngāwe, I he lotu. Ka I whenga mārego niu, atu pia tau ngai fasi, pia tau tātari heka te evita wha atai ka wuka, omi moha tau ngongo, pia me he tānika, pia hokohoko te pia atu atu ngai fasi, pia me he ni toko net kia tiki motor honu kotoa pe, tau kaufa tāhu ka le teo tonga o Aotearoa I he pungpangini, pia me talamonua te ngai whatongi honu kotoa pe, tau angi mo mauha sāpa te whanu keres ia, Pia tokoni a te pepe mga hiwa ke te kumotolu, ke fua ke mga hiwa tongia I he ahoni. Fasikoni, o atu ewe mga kumotolu hunu kotoa pia.